jẹkulutu nyukọ dọmọ okuna ehi ẹdiro yẹsẹ ọgá ahẹmẹsùn wiwi afọkalẹ nukulokotọ jesu yiyi lẹbiranu do hwaẹ edrin alọ ẹtan jẹgbonu bo du ego bo sọ dọhran ẹdọmọ yẹdiro yẹ nizun wiwi onu dagbede jesu ibasilẹ po na zon tole e zen e do wa ganga li lu a gbasa ton me e yi gbesan gbisiso ton me na le brano eton de etin do na ya fokan le nukwa weto a fodo kone ji o kokono yison ego e so zon wiwe e so zon wiwe luku ta chiyan we afọ wi aweto denvie we na iso don se po je han gbo o to da ko lotan do ayego yeze mekuku de je gbonu ja visun do po nu etantan iso ba si asuchi osi gbeto susu o to da ko lo metan sotin to ede afọ wi atonto wele na okuno mo e lebranu eton wa e eme kuno lo gbeto de si ngatin to kuno martin lebranu e na za kuno lo ko do ache zizan po na do va sudo u gando ni do han me de bole won me de si gatin do adokun me de si gaso tin do adoku suposo mo de donati gango na gbeto le e ka bi o le branu martin le branu titin do jenu kon we goina go gbe to me unje o lo gbeto le ninu pon ran mi we na ni mo nwe yi singa ba si na gbeto bo ye ma singa ba si adavoise ye ta di ye we ai hoton e do we na okuno mo e e wa le branu ne bo so do ran edo avia fibro afo wi ene to eso wa jo eso wa bo do alo apoti ja logo meze le so chite chududu eso do mo o bi sunu yen do ran we fon fotonto me ku so fon si ayin bo so je hodo eso jue ran ona etan lebranu po atonto atonto eyin ale nududu ton po do mede kan do vu wo we sin ganga lilu agbasa meton yin do mi do lilu agbasa meton to bi gbo me lilu agbasa meton to ai ha me lilu agbasa meton to gbeza bi gbo to etan me ewe ho kona me to nudu bi gboton me to konu ku atan jobu ton bo pon afo ton wi awe ton yen bayi yen bayi godo so gbedede no furo ton le ton kon gba yen ko yi o ho onu etan me yen ko yi o ho nu etan ton le wura to akonche me hu me mache u ganu nudu de na dunte mo yi ho nu etan me ton wura kugan dudu ene basi kanga le no le lo do po azon gbo po ta gbasa che me dudu o ho jiwo ye we ton e na mi gaga ni no ki jo o to pi gbo che be te ne ba ti o ton afo eto ene ton si gba e wo gboran jesu gboran na e do mo ye ko mura we ton do mo gbẹtọ ma to gbẹgbọn akara do ko kẹdẹ si mi gba si gba gbọn oko dokodoko eso onu jiwo iyẹwo itan mẹ lẹẹpo dari oko emi du emi dayi ilu dudu mi na mi emi do mo ohun to na to emi ti do mi du bo li bo so na gbọn kọlọ dari mi so ti do yi se do gbọn kọ ni lọ dari de bi ogbe mi ton me.